mula ako, monala ako. Kaya ho na naman ko, mao, kapunay bele, ang punikahunwa.